0: jihar La Guaira wadda ta kasance nan ne girgizar kasar biyu da aka yi a makon da ya gabata ta fi muni sun mutu. A Najeriya wata sabuwar dabbar wana neman kunno kai a jam'iyyar APC mai mulki bayan da wasu daga cikin waɗanda jam'iyyar ta sauya sunansa a matsayin 'yan takara suka ce ba za ta saɓu ba.
1: Ni abin da na sani shine sunana ne ni kuma muna jira mu ji abin da za su yi don ni ban yarda da abin da ake faɗa din ba. In ba an bani a rubuce ba zan bada gaskiya cewar haka ba. In ka bani a rubuce akwai matakai daban-daban sai ya faru tukun.
0: A jamhuriyar Niger yayin da hukumar bankin rai kasashen yammacin Afirka buwar ta amince da bada tallafin kuɗi domin bunƙasa wasu ayyuka ciki har da noma. Wasu al'ummar ƙasar sun bayyana yadda suke so gwamnati ta yi da kuɗin.
2: Ta sa ido ta ga waye kamata a ba kuma ya isa a hannun ga da ya dace.
3: A koya musu yadda ake noman shanu, a ɗauki shanu da sharar da abun noma a basu. Duk gidan da ta ɗauki wannan, in Allah ya yarda, in gonan su kaman hektar biyu ne dole zaka tadda su da hektar hudu.
0: To za mu ji yadda masana tsaro ke kallon sanarwar da Amurka ta yi na janye dakarunta da ta tura Najeriya domin aikin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chad ta yi. Amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanta labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Shugabar riƙon ƙasar Venezuela Delcy Rodriguez ta ce kusan dukkan jami'an gwamnatin a jihar La Guaira wadda ta kasance nan ne girgizar ƙasar biyu da aka yi a makon da ya gabata ta fi muni sun mutu. Ms. Rodriguez ta ce yanzu an tabbatar da mutuwar kusan mutum 2,600 faɗin ƙasar ta Venezuela. Kazalika ta kuma jaddada cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da aikin ceto domin gano ƙarin waɗanda suka tsira da kuma waɗanda bala'in ya rutsa da su.
4: Ms. Rodriguez reassured Venezuelans that there would be no mass.
0: Wakilin BBC ce Ms. Rodriguez ta tabbatar wa da 'yan Venezuela cewa ba za a yi jana'izar gamagar ba ga waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar. Hakan kuma ya biyo bayan ƙaruwar sukar da ake kan yadda hukumomi ke tunkarar bala'in. Iran na shirye-shiryen gudanar da zaman makoki na kwanaki da dama da kuma shirye-shiryen jana'izar jagoran addinin ƙasar da ya mutu. An kashe Ayatollah Ali Khamenei tare da wasu daga cikin iyalansa a farkon yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar a watan Fabrairun da ya gabata. Kafafen yaɗa labaran gwamnatin Iran sun fitar da hotunan masu zaman makoki inda suka taru a kusa da akwatin gawarsa a babban masallacin da ke birnin Tehran. Ana sa ran gudanar da jana'izar ta ƙasa a yau wadda wakilai daga ƙasashen Pakistan da Russia da China da India da kuma Taliban za su halarta. Za a yi masa jana'iza tare da binne shi a garinsu na haihuwa wato Mashhad a ranar Alhamis mai zuwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an fara gwajin wasu magunguna biyu da ake fatan za su iya magance nau'in cutar Ebola da ke haddasa ɓarkewar annobar da ake fama da ita a yanzu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A halin yanzu babu wata allurar rigakafi ko magani da aka amince da shi domin yaƙi da nau'in cutar mai saurin yaduwa ta Bundibugyo. Kwararru a hukumar sun ce gwajin zai ɗauki watanni masu zuwa kuma mai yiwuwa a buƙaci sama da marasa lafiya 1,000 kafin a samu sahihin sakamako. To sai da kuma shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana cewa
5: despite all this progress we continue to face significant.
0: Yace duk da irin waɗannan nasarori da ake samu muna ci gaba da fuskantar kalubale da dama ciki har da rashin yarda da kuma tashin hankali. Samar a kalman gwamnati sun nuna cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a Kwangon ya kai 1,460. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mutane tara sun rasa ransu sannan wasu 20 sun jikkata sakamakon wani harin bam da ya afko a wani wajen shan shayi da ke

0: doka ya nuna wato electoral act ka rubuta takarda cewar kai withdraw ka janye to ni kuma babu inda na rubuta haka kuma babu ranan da zan rubuta haka kuma ban yi kama da mai rubuta haka ba so saboda haka ni jam'iyya bata sanar da ni komi ba kuma na san ita wannan jam'iyya tamu jam'iyya ce mai adalci kuma jam'iyya ce wanda muka bautawa kuma jam'iyya ta san da zaman mu kuma ba za ta mana rashin adalci ya kai haka ba
1: kamar yadda bayanai suka fito daga jam'iyyar bayan sauraron korafe-korafe ne da bincike da kwamitin ta na musamman ya gudanar ka sauya sunayenku da su
0: ni abin da na sani nawa kenan akwai report na appeal committee wanda jam'iyya ita ta tura su kuma akwai korafe-korafe akan zabe da aka yi na fitar da goni akai akai korafin gaban su to kuma su duba idan suka duba sai su yi hukunci akai wannan committee a jiya Taraba abin da ya shafi senate korafi guda ɗaya tak aka samu kuma ba a Taraba ta arewa ba a Taraba ta arewa babu korafi abin da mu muka sani kuma shine report inda ni na sani to idan an ce ai bayan dubawa da korafe-korafe da aka kawo shine committee din duba korafe-korafe su suka faɗi haka to ba na jihar Taraba ba ne watakila kuskure aka yi an ɗauko dan wani jiha dai aka manna a Taraba.
1: Ka yi ƙoƙari ka tuntuɓi jam'iyyar ko kuskuren ta yi?
0: Ba yadda zan tuntuɓi jam'iyya. Dalili ni abin da na sani shine sunana ne ni kam ni abin da na sani ni Kabiru. Kuma muna jira mu ji abin da za su yi. Don ni ban yarda da abin da ake faɗa din ba.
1: To idan ta tabbata cewa an sauya sunan naka haka abin yake wani mataki za ka ɗauka?
0: Akwai matakai daban-daban. Sai ya faru tukun ka sake tambaya na zan gaya maka.
1: Matakin zai baka mamaki cewa an sauya sunan naka haka abin yake?
0: Kwarai zai bani mamaki don ni na ci zaɓe kuma yana da takardun shaidar ni na ci zaɓe sunan nan da ban ci zaɓe ba. Da ba za ka ga wannan takardun da suke yawo din yaji ai ka ga an ce wai ni former wannan kuma present. To former ma'ana dama ni ne a wurin kenan. Saboda haka yanzu an karba an ba wa wanda umma takardan da gaske ne.
1: To akai a karan kanka me kake gani zai iya haifar da haka a sauya sunan naka?
0: Ni ai ban yarda an sauya sunana ba. In ba an bani a rubuce ba bazan ba da gaskiya cewar haka ba. In aka bani a rubuce to nan ne kuma sai in ganna in duba in ga me ya kamata na yi kuma in yi shawara da abokan siyasa ta.
2: Muhammad Kabiru Bello dan takarar sanata da jam'iyyar APC ta mai gurbin sa a jihar Taraba. To yanzu karfe 7 ne saura kwata a birnin Lagos dake Najeriya haka lokacin yake azantar ta Jamhuriyar Niger. Shirin saura kwata kenan agogon GMT da kuma Ghana Aisha Sharifa fa ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji illar da wani maganin kashe radadi yake yi wa wasu al'ummomi a duniya. Tomadalla a jamhuriyar Niger hukumar daraktocin bankin raya kasashen yammacin Afirka BOAD ta amince da bada tallafin kudin da suka kai biliyan 60 na SEPA domin taimaka wasu ayyuka biyu a kasar. Aikin farko wanda ya kai SEPA biliyan 30 zai mayar da hankali ne kan karfafa aikin kasa na raya noma da ruwa ta hanyar wani aiki da aka tsara don kara yawan yankunan kasa da kuma samar da amfanin gona. Aiki na biyu da aka ware wa sama da miliyan 30 na SEPA zai taimaka wajen karfafa samu da wutar lantarki wanda ya hada da samar da tashoshin wutar lantarki da diesel da ƙananan tashoshin samu da wutar lantarki a wurare masu muhimmanci. Karotan Jima'ila Isufu.
3: Bankin Raya Kasashen Yammacin Afirka BOAD ya amince da sabbin ayyukan guda biyu da suka shafi muhimman fannoni ga hukumar mulkin sojin ƙasar ta Niger. Waɗannan sun hada da tsaron abinci da juriyar noma da kuma samun makamashi. A farkon aikin dai BOAD za ta ba da rancen SEPA biliyan 30 don karfafa karfin aiki na ofishin raya noma na ƙasa UNAHA. Wannan aikin zai ƙara yawan filayen da aka haɓaka da kuma haɓaka samar da amfanin gona. Ta haka ne za a tabbatar da tsaron abinci da abinci mai gina jiki ga al'umma. Sai dai Abdu Nino Gashango na kungiyar manoma da makiyaya na da ra'ayin cewa akwai buƙatar a sake duba hanyoyin taimakawa manoma.
4: Wani lokaci irin wannan badawan waɗanda suka bada su suke bada misali.

0: abunda za a yi wani lokaci abunda suke faɗi baya daidai da su manoman kamar yanzu misali ba ma makiyaya ba hatta manoman ba su da hanyar da za su yi su shuje su dauki bashi a wurin banki babu banki in ka ji abin da zai tambaye ka kai manomi baka da shi shi kuma in baka da shi kudaden da aka ba su don su ba manoman haka za a bi su zo su sa su cikin salaire din su su sa su cikin formation su sa su cikin ayyukan su in an ji maka dan babu
1: waɗannan kudade da bankin zai bada zai hanzarta aiwatar da shirin ban ruwa mai girma wanda shugaban majalisar mulkin sojan ƙasar ta Nijar janar Abdulrahman Chani ya kaddamar don cimma ikon mallakar abinci shirin kuma yana da nufin faɗaɗa ƙasar ban ruwa don amfanin gona kamar shinkafa ta yadda za a rage shigo da kaya daga ƙasashen waje kada Malam Ibrahim ta kungiyar da ke sa ido kan yancin noma a Difa cewa take gwamnatin ta kahe ƙafa wajen ganin abin ya kai ga inda ya dace
2: mu ɗan karkara gani suke ba mu waye ba da noma alhali da noma da kiwon da shi muka dogara muka tsaya sirtu a jahar mu na Difa wannan mu ƙarfin mu ma noma ne noma da kiwo ne ba mu taba sani halin haƙula'i ba in ba da wannan rashin tsaro ya zo ba wajen gonakan mu ya zamanto babu ba
1: Abdu Nino Gashango ya kuma ƙara da ba da shawarwari kan yadda za a bunƙasa ayyukan noma a ƙasar
0: a koya musu yadda ake noman shanu a dauki shanu da share da abun noma a basu duk gidan da ta dauki wannan in Allah ya yarda in gonan su kaman hectare 2 ne dole zaka tadda su da hectare 4 sun ƙara mu gonan su girma za su yi noma abun da za su ci kuma su yi noma abun da za su saida koma yaje yayi gandari wurin da ake noman shinkafa in bai ba mutanen ƙarfin ba saboda su waɗannan shanu guda biyu da za a ba makiyayi in aka yi shekara uku shanu hudu ne kenan ya zama manomi da makiyayi kuma kullum yana kara ma kanshi karfi
1: ta hakan kuma tallafin wannan bankin na biyu ya kunshi samar da sifa biliyan 30 da miliyan 609 don aikin inganta karfin samar da wutar lantarki aikin ya kunshi samar da tashoshin wutar lantarki na diesel da ƙananan masana'antar hasken rana a wurare masu muhimmanci
3: a gaida Jima'ila Isufu To Amurka ta sanar da cewa ta janye dakarunta da ta tura Najeriya domin aikin haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Chadi. Kwamandan rundunar sojin sama ta Amurka ta a Turai da Afirka, General Dagvin R.M. Anderson, ya sanar da matakin a wani taron manema labarai, inda ce duk da haka ƙasar za ta ci gaba da musayar bayanan sirri da Najeriya wajen yaƙi da matsalar tsaronta. Barista Audu Bulama Bukarti mai sharhi ne kan lamuran tsaro a nahiyar Afirka. Kuma a tattaunawarsa da Muslim Muhammad Yusuf ya ce yana ganin kai tsaye ba za a ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba.
4: Gaskiya ni na ɗauka lokacin da za su ɗauka zai fi haka yawa. Tunda sun ce sun zo ne domin su taya mu wajen yaƙar ƙungiyar Boko Haram kuma iya abin da muke da shi na bayanai ka iya cewa babban aiki da suka yi akan Boko Haram kwalli ɗaya ne inda suka kashe Abu Bilal Al-Mainoki tare da waɗansu wato muƙarraban shi wanda wannan gagarumin aiki ne kuma an yi babban nasara wajen gurgunta ita ƙungiyar ISWAP ɗin amma za ka zaci cewa za a ci gaba da irin wannan babban aiki har sai an gurgunta ƙungiyar Boko Haram ɗin kafin su ce sun janye
5: kamar za a iya cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kawai suka janye
4: to daga mahangan Najeriya za ka iya cewa kwalliya bata gama biyan kuɗin sabulu ba da a ce an ci gaba da irin wannan aikin har an gurgunta ƴan Boko Haram kuma an ci ƙarfin ƴan bandits ka iya cewa to kwalliya ta gama biyan kuɗin sabulu kenan amma daga ɓangaren ita Amurka kwalliya ta biya kuɗin sabulu dan tun daga lokacin da suka ce za su shigo

0: nan Dakaru, kuma in baka manta ba a cikin makon nan yake cewa sun gama cin nasarar abin da suka zo yi, kuma menene nasarar da yake cewa ya ci? Kawai mutanen da da suka yi ta masa kiraye-kirayen Amurka da yake so ya yi siyasa da wannan Dakarun da kaga ya yi musu siyasar, yanzu kuma ya kwashe wato su Dakarun, shi dai a gurin shi bukata ta biya.
1: Ba ka ganin kamar tun da ta ce za ta ci gaba da musayar bayanan sirri za a iya samun wani ci gaba na kai farmake-farmake?
0: Ai dama can muna da wato kawancan musayar bayanan sirri da su, muna ba su bayanan sirri su ma suna ba mu, kuma ba wai dan sun kawo Dakarun nan abin zai ci gaba ko kuma ya ci baya ba. Abin da ya faru ba kamanta wa Malam Muslim, wasu 'yan Najeriya aka samu marasa kishi suka kama yada bayanai na ƙarya cewa waɗannan ƙungiyoyi wani ɓangare guda ɗaya na Najeriya suke hara, kuma su kaɗai ake kashewa, har ma suka ce kisan kare dangi a kike. Ai yanzu kaga shi wannan Commandant Anderson yana yaban Najeriya, yana cewa mu al'umma ne masu ilimi, yana cewa sojojinmu suna da ƙoƙari, wanda a baya Trump har maganganu ya yi na cin mutuncin Najeriya. Saboda haka daga ƙarshe dai waɗanda suka yi ta yaɗa wannan ƙarerayin su ne suka ji kunya, daga ƙarshe gashi gaskiya ta yi halinta. Kaga da idansu sun zo sun gani cewa wancan ƙarerayi na kisan ƙare dangi ƙarya ne, sun zama shaidu su da idansu, kuma ni ina ga shi yasa shi kanshi Trump ɗin ya gane ashe ƙarya aka yi masa, ya ɗau wannan ƙaryar ya yi ta yaɗawa, shi yasa yanzu kuma ya ce ya janye.
1: Yanzu za a iya cewa me mataki na gaba bayan janyewar Amurkan?
0: To mataki na gaba daga Amurka da ƙawayen Najeriya, ko kuma waɗanda suke cewa su ƙawayen Najeriya ne na ƙasashen yamma, shi ne su sayar mana da kayan aikin da muke buƙata wajen yaƙan ta'addancin nan. Sannan kuma akwai wata ƙwarewa da suke da ita wanda ba mu da ita su ba mu.
2: Barista Audu Bula mabukarti mai sharhi kan harkokin tsaro a nahiyar Afirka kenan. To yanzu kuma ga wannan sanarwa.
3: Ra'ayi riga kowa da irin tasa.
2: A Najeriya, a wannan makon ne gwamnatin kasar ta sanar da aniyar yin garan bawai a fannin ilimi ta hanyar soke tsarin karatun JSS da SS. Gwamnati ta ce wannan wani mataki ne na rage yawan yaran da ba sa kammala makarantun sakandare. Shin ya kuke ganin wannan mataki? Kuna ganin zai iya zama hanyar rage yawan yaran da ba sa kammala karatu? Kuma hakan na iya inganta harkan ilimi a fadin kasar? Kaɗan kenan daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a cikin shirinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To ga masu son tofa albarkacin bakin su a shirin wanda zai zo muku a yau Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare a kogon Najeriya da Niger. Sai ku aiko mana da saƙon murya ta lambar mu ta WhatsApp a plus ma'ana Tarawa kenan 2-4-8-6-0-6-3. Sai mun ci daga gare ku. Fentanyl wani maganin kashe raɗaɗi ne mai ƙarfin gaske, daidai yana kashe al'umma da dama a duniya, ciki kuwa har da Amurka. A jihar Minnesota, a kwanan nan hukumar lafiya suka fitar da alƙaluma da suka nuna cewa a 2024 kaɗai kimanin mutum 678 suka mutu sakamakon shan maganin na fentanyl da ya wuce kima. Wannan matsala dai ta shafi 'yan asalin ƙasar Somalia da dama. Wakilar BBC Bushra Muhammad ta tattauna da wasu iyaye mata 'yan asalin Somalia da wannan lamari ya shafa, inda har ɗaya daga cikin su ma ta rasa ɗanta a dalilin shan wannan magani.
4: Wannan shine abin da Maryam Ahmed ta shaida muna, kuma har yanzu tana cikin damuwa. Lokacin da na ziyarce ta a Minneapolis, na same ta zaune a ɗakin ta yi shiru. Tana rike da wasu takardun da ta kasa watsar da su, waɗanda mallakin ɗanta ne, da suka haɗa da na shaidun biyan haraji da takardun asibiti da ke ƙarin bayanin dalilin mutuwarsa. Takardun sun tabbatar da cewa ya mutu ne a dalilin shan maganin rage raɗaɗi na fentanyl.
5: When he died, I decided to do a postmortem.
6: A lokacin da ya rasu ne, na yanke shawarar a yi wannan gwajin. Na ne fa aka sanar da ni cewa maganin fentanyl na kashe raɗaɗi ne musabbabi.
4: Maryam dai ta yi gudun hijira daga Somalia domin gujewa yakin basasar da ya faru goman shekaru da suka gabata. Bayan tashin hankalin ya sa ta rasa 'yan uwanta, ta yi zaton za ta samu tsira tare da sabon rayuwa a Amurka.
5: I was young when the war started in my country.
6: Ina matashiya lokacin da yakin ya barke a ƙasata. An kashe 'yan uwana a gaban idona.
5: Once were killed in front of me.
4: Ta ce baya ga tsira daga wancan tashin hankali, a yanzu ta fada wani.
5: Death is very painful.
6: Mutuwa na da ɗaci, kuma har yanzu abin na damuna. Ina jin zafin abin matuƙa.
5: And I

0: Houthi da Yemen ke goyon baya sun gargadi Saudiya da wato da saboda karya dokar sararin samaniyar Yemen. Gargadin na zuwa ne bayan wasu jiragen yakin Saudiya sun yi kokarin hana wani jirgin fararen hula na Iran sauka a filin jirgin saman birnin Sana'a. Kakakin mayakan Houthi ya ce idan aka sake samun irin hakan to za su mayar da martani ta hanyar kai hari a filayen jirgin saman Saudiya da kuma sauran muhimman wurare. To karshen labarin duniyar kenan.
1: To madalla a gaishe ka Badamasi Abdulkadir Muktar da takaitattun labarin duniya daga nan sashen Hausa na BBC.
2: Ra'ayi riga da BBC Hausa.
1: To yanzu kuma sai mu shiga cikin shirin namu na yau gadangadan wanda a yau zai duba ne akan kudirin ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya na dunkule tsarin karatun sakandare na karamar sakandare wato JSS da babban sakandare wato SSS a takaice zuwa tsarin shekaru 6 sukutum. To domin tattauna wannan batu mun gaici masu ruwa da tsaki daban-daban a fannin ilimi cikin su har da Comrade Muhammad Abdullahi Shafas shugaban kungiyar malamai ta kasar Reshen Abuja. Akwai Tijani Haladu Baraya shugaban shirin al'umman gatan makaranta wato SBNC Reshen Arewa maso yamma. Akwai Dr. Aliyu Tilde tsohon kwamishinan ilimi ne na jihar Bauchi sai Farfesa Ahmad Ala kwamishinan ilimin firamare da sakandare na jihar Sokoto. Da kuma sauran muryoyin da za ku ji a cikin shirin to amma kafin mu je ga bakin namu bari mu ji wannan shimfiɗa.
3: Najeriya ta gabatar da kuduri na kawo ƙarshen tsarin raba makarantun karamar sakandare da babbar sakandare wato JSS da SSS inda take fatan dunkule su zuwa tsarin makarantun sakandare na shekara 6. Matakin wani bangare ne na inganta zaman dalibai a makaranta har su kammala sakandare da kuma rage yawan dalibai da ke barin karatu kafin su kammala sakandare. Ministan ilimi na Najeriya Tunji Alausa ya ce tsarin da ake amfani da shi yanzu ya bada gudunmawa wajen gazawar miliyoyin dalibai su kammala ilimin sakandare. A cewar sa, alƙalaman da gwamnati ke da su sun nuna cewa dalibai fiye da miliyan 20 ne suka bar karatu ba tare da sun kai matakin babbar sakandare ba. Ya ce manufar raba makarantun wadda ta nemi ƙananan sakandare da manyan sakandare su yi aiki kowace daban ga shugabanni da kayan aiki kowace daban bibiya bukata ba. Ministan ya nunar da cewa yanzu haka akwai makarantun firamare na gwamnati sama da 80,000 a Najeriya, amma karamar sakandare kimanin 15,000 kawai ake da su. Kimanin yara miliyan 24 ne ke shiga makarantun na firamare, amma kimanin miliyan 4 ne kawai ke kammala babbar sakandare. Muna samun yara sama da miliyan 20 da ke barin karatu a tsakanin makarantun firamare zuwa karamar sakandare, in ji shi. Ya ce Najeriya na da ƙananan makarantun sakandaren sun cika sun batse da ɗalibai, amma ga manyan sakandaren nan wayam a wasu wuraren. Ya buga misali da abin da ke faruwa a jihar Kaduna da sauran jihohin Arewa. Wannan manufa ta raba sakandare ta gaza, za mu janye ta. Ba zai yiwu mu ci gaba da samar da mukamai ba saboda kawai muna son mu kirkiri mukamin darakta ga wasu mutane a lokaci guda yana cutar da tsarin iliminmu. Yin abin da zai fiye wa dukkan yaran Najeriya amfani shine abu mai muhimmanci, in ji ministan. Rahotanni sun ce Najeriya ce ƙasa ta ɗaya a yawan yara da ba sa zuwa makaranta a duniya, inda ƙananan yara miliyoyi a shekarun zuwa makaranta musamman a yankunan karkara da garuruwan da rikici ya shafa ke rasa damar samun ilimin boko.
1: To a gaida Ahmad Kabo Idris da wannan shimfiɗa. To yanzu kuma bari mu je ga bakinmu inda za mu soma da kungiyar malaman makaranta kuma zan soma da Comrade Muhammad Abdullahi Shafas. Comrade, kana tare da mu?
4: Ina tare da ku.
1: Ku ne malamai, to barkamu dai da fatan an wuni lafiya. Ku ne malamai da ke koyarwa a makarantun nan, yaya kuka ji da wannan kuduri na ministan ilimi a Najeriya?
4: To Hajiya, ina miki barka da yamma kuma barka da saduwa a cikin wannan lokacin da muke. Gaskiya wannan tsari wanda gwamnati ta sake fidda shi na mai da makaranta na junior secondary school su haɗu gaba ɗaya don aje har senior level, gaskiya abu ne mai kyau. In kika duba makarantu na junior secondary school da muke da su suna ko ta ina, amma yaran masu zuwa makaranta iyayensu galibi ba kudi suke da shi wajen biyan ɗan ƙananan kudi da yaran nan ya kamata su biya ba. A hakan nan gaba ɗaya sai yaran

0: hau mota alal misali idan kilomita 10 ne inda zai je ya yi senior din tunda ba wai boarding bane kullun sai an bashi kudin mota na kilomita 10 cikin talakawa mu waye yake da wani arziki
1: to doctor zan sake
0: idan ya gama junior ya tsaya na
1: eh to zan sake dawowa gare ka gaba a cikin shiri bari na je ga masu sauraron mu da suka aika mana da ra'ayoyinsu game da wannan kudiri na dunkule karatun secondary
2: mai magana bawa Abdullahi Maska a game da sabon tsari da gwamnatin Najeriya ke so ta kullo da shi da zummar rage yawan yara waɗanda ba su zuwa makaranta wannan ba hanya ba ce mai billewa samar da kayan aiki a makarantu da wuraren zaman ɗalibai da gyaran mahallin makarantun wato gine-ginanta da samar da tsaro a makarantun da biyan malamai haƙoƙinsu akan lokaci da inganta albashinsu wannan ita ce babbar hanyar da ya kamata gwamnati ta ɗauka domin magance da kuma rage yawan yara da ba su zuwa makaranta.
3: Mai magana Sa'idu Ali daga ƙaramar hukumar Macina a jihar Yobe. Duk wani tsari da gwamnati ta ɓullo da shi domin gyaran ilimi sai dai babu kyautata wa malamai a ciki wannan tsarin kawai ba ta lokaci ne. Yana da kyau a kula da abin da ya shafi kyautata rayuwa na malamai. Wannan shi ne babban mafita. Sannan abu na biyu, gwamnati ta bullo da hanyoyi na jan hankalin ɗalibai musamman ta hanyar ɗauke musu nauyi na wasu abubuwan da suka danganci makaranta kamar kayayyakin karatu, takardu da dai sauransu. To wannan zai taimaka wajen inganta ilimi.
4: Mai magana Atiku Dan Yarbawa Barbarejo daga Accra, Ghana. Hakika matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka ko take son ɗauka na haɗe primary da secondary a matsayi ɗaya, ma'ana idan ka shiga primary to ka ta yi kenan ta zarce har zuwa ƙarshen secondary. Wannan tsarin gaskiya idan dai aka bi shi a yanda ya kamata to za mu yi cewa ya yi daidai. Domin in har wannan tsarin gwamnati tana son ta tabbatar da shi ya yi kyau ya yi inganci to akwai buƙatar fa makarantun da muke da su a Najeriya musamman a yankunan karkara ƙauyuka Lungu da Saƙo akwai buƙatar a inganta waɗannan makarantun. Domin idan aka yi la'akari za a ga cewa da yawa secondary za a ga cewa ba ko ina ne akwai ta a garuruwan da muke da su musamman a yankunan karkara ba za a ga cewa kusan garuruwa 10 sai ka ga suna zuwa wani gari yin secondary ɗaya. Wannan haƙiƙa in dai har gwamnati ta bi wannan tsari ta hanyar samar wa makarantun da ingantattun malamai aka gyara makarantun aka samar da kujeri da sauran kayan aiki aka kuma inganta wa malamai yanayin su albashi da sauransu.
5: Sunana Rabiu Nuhu Nabukka. Na kira ku ne daga nan unguwar Nabukka da ke cikin ƙaramin hukumar Bakure da ke jihar Katsinan Najeriya. Ni ina ganin kamar akwai matsalar talauci da ainihin matsalar tsaro suna taka muhimmiyar rawa wajen hana yaran kammala ainihin karatun a secondary. Kamata a ce gwamnati ta kawo tsare-tsare musamman bangaren tsaro da ainihin inganta ainihin karatun da su kansu malaman da kayan aiki a makaranta. Hakan shine zai iya taimakawa a samu su yaran ainihin gama ita secondary. Da fatan Allah kawo mana zuwa zaman lafiya a Najeriya da nahiyar mu ta Afirka baki daya.
1: Ra'ayoyin wasu masu sauraron mu kenan kan kudirin dunkule karatun secondary a Najeriya. To bari na koma wurin Comrade Muhammad Abdullahi Shafas, shugaban kungiyar malamai ta kasar reshen Abuja. Comrade, kaji ra'ayoyin mutane kuma kaji shi ma abin da Dr. Aliyu Tilde, commissioner na tsohon commissioner ilimi na Bauchi, da kuma Farfesa Ahmad Ala, commissioner ilimi na wato ilimin primary na Sokoto, ya ce kamar kai menene ra'ayinka kamar kan abubuwan da suka ce musamman batun ɗauki nauyi da ake magana cewa ɗaliban akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce an musu na inganta wato wasu sauki kawo musu sauki kan wasu abubuwa kafin a fara batun haɗe su wuri guda.
6: A gaskiya fi sabilillahi yau a Najeriya in gwamnatin Najeriya za ta ɗauki nauyi na makarantun yara daga primary zuwa sakon

0: ya gama da shida. Domin za ki ga misali kin dauki yara a Jinia watakila dubu daya, kina sa ran dubu daya za su shiga aji daya a babban sakandare, sai ki ga ba su mutum 20 ko 30 ba, to ina sauran suke.
1: To yanzu kana ganin kamar komai na hannun gwamnatin tarayya kenan, wuka da nama daka.
0: Gwamnatin tarayya ce, domin idan kika duba ai da akwai Jinia a haɗe da Jinia, in yaro ya gama primary zai tafi secondary, to sai aka yi the articulation, aka ce duk makarantun da suke Jinia secondary su koma Nanya basic, wato su koma karkashin hukumar ilimi bai daya ko kuma kullumi daga tushe. To in da aka yi hakan, sai gwamnati da sai ta taimaka, ta tallafa, ta tabbatar cewa jihohi ba su samu matsala wajen gudanar da wannan shirin ba. To yanzu wannan ma yana samun ana rarrafawa ba daga ba, kuma yanzu an zo an da laftawa cewa aji uku na babban sakandare ma za a haɗa shi da shekara tara nan ya zama shekara 12.
1: To kamar ɗazu mun ji kwamishinan ilimi na jihar Sokoto Farfesa Ahmed Ala na cewa wani babban ƙalubale da ƙudurin nan zai iya fuskanta a jihar kamar tasa shi ne nisan da ake samu tsakanin wasu manyan makarantun sakandare na aji kaka da a wasu yankuna. Idan haka ne, me zai sa ba a mayar da sakandaren nan duka su kamar su koma na kwana ba saboda a samu sauki?
0: To kin ga shi yasa nace miki, sai idan gwamnati tare ta yi babban shiri, domin ba kowace jiha bace ba feasible za su iya daukan nauyin yaran su duk su koma kanta ta kwana, saboda wasu abubuwa da yawa da suke faruwa. Kin ga misali shi harkar ilimi fa ɗawainiyarsa kala biyu ne, akwai direct cost, akwai indirect cost. Direct cost na shi ne da gwamnati za ta iya yi, misali ta gina makaranta, ta ɗauki malamai, ta ba da kayan aiki da kayan koyo. To idan ka ce kuma iyaye, su kuma iyaye ɓangaren su indirect ɗin za su bayar kuɗin abin hawa, za su bayar kuɗin sabulu in ma a makaranta kwana yake, za su bayar kuɗin duk irin wannan abubuwan, sai ki ga yana janyo wasu yaran ba sa samun dama su ci gaba da karatu. To idan an mai da suna kwana, alhamdulillah yaran da ya shiga an san cewa yana zaune a makaranta, kuma Allah ya sa irin zaman kamar da aka yi ne a shekarun baya lokacin mu da muka yi komai gwamnati na yi, to in aka samu na ci ga zai wa.
1: Amma kana ganin kamar abu ne mai yiwuwa a mayar da suna kwana?
0: Gaskiya inda ake tafiyar wahayi a kasar nan tamu, zai wahala gwamnatin tarayya ta iya ɗaukar nauyin cewa duk yaran nan a mai da su makarantun kwana, zai wahala.
1: To kamar wata babbar matsala da yankin da kake wakilta ke fama da ita shine ta rashin tsaro. A ganinka wannan sabon tsari na dunkule sakandaren zai taimaka wajen mayar da su kamar yaran su koma makaranta?
0: Zai, wato ba zai yi ba zai tasiri ba, domin dalilin shi harkar tsaro harka ce wani dole sai an ɗauke ta gadan-gadan yadda za a magance. Domin idan ma kin ce kin sa yaran a makarantar kwana, har yanzu dai akwai wannan fargabar, saboda ba a magance wancan ba. Kuma akasarin yaran da ba zuwa makaranta ci ga inda makarantun suke sun nesanta da inda al'umma suke, za ci ga inda yaran ake cewa ba sa zuwa makaranta a wajejensu babu makarantun je ka dawon, dole ta kwanan ce za su je. To kuma ta kwanan ga matsalolin wannan na tsaro da makamantansu, saboda gaskiya babban shiri ne.
1: Gaba cikin shirin zan sake dawowa gare ka, bari mu koma wurin Dr. Aliyu Tilde. Dr., akwai wata illa da kake hangowa idan aka kawo wannan tsari na dunkule karatun sakandare?
2: Na saurari ayoyi biyu da na ɗauka daga cikin zancen da aka yi yanzu. Akwai cewa da yi wannan mai magana kake
1: Dokta, layin ka ba shi da kyau, network din layin ka, ko za ka dan sauya wuri?
2: Okay.
1: Network din na
2: Okay, to yanzu kina ji?
1: Eh, muna jin ka.
2: Yawa. Idan aka ce za a kawo makarantar secondary inda yara suke, idan kamar yadda ya ce ana da jihohi, ana da makarantu na primary 700. Nan ana da na junior 1000 da wani abu, sannan ana da na senior guda 800. To ai mazantar da muke yin kenan, idan aka ce kowane yaro za a yi makarantar primary sa a wajensa, junior sa a wajensa, secondary sa a wajensa, to jihar, wannan jiha za ta tashi da makarantun senior wajen 700 kenan, wanda kuma ba zai yiwu ba saboda kuɗin da ake bukata a yi wannan, in kin ji biliyoyin ma ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba kwata-kwata na batun gine-gine da malamai a kowace secondary aƙalla ba a samu ba mu malamai 20 zuwa 30.
1: Amma dakta, wani zai mamaki me yasa zaka ce ba zai yiwu ba?

0: yawon zo kaman yanda ake son shi.
1: Sunana Anas Bello Ganzariya, wanda aka fi sani da Ƙara Hakuri, da ke garin Dutsen Makarna State. A gani na cewa kamar a hana JSCE kamar dakile yaran ne daga makaranta. In za ka diba, za ku duba da cewa a lokacin can baya, idan mutum ya makaranta primary kan ya tai, za a tura shi je qualifying before ya shiga JSS. Daga JSS kuma za a je SSCE, kayan ka je ki SSCE. Saboda ga a ƙara tantancewa shan ka cancanci ka hau wannan gurbin na karatu ko bai cancanta ba. Amma kashe shi gani ke kamar zai kawo tawaya ga wasu ɓangarori na karatu ilimin yaranmu.
2: Ni da a ra'ayina, idan muka kalli irin yanda tsari da lalacewar harkar ilimi ta yi girma a wannan ƙasar ta Najeriya, wannan gyaran system ɗin ina ga ba shi ne mafita ba. Dubi da abin mamaki za ka ga cewa gwamnatin jihohi, ƙananan hukumomi da kanta gwamnatin tarayya, da ƙungiyoyi ma irin wanda suke kawo tallafi a harkar ilimi, za ka ga ana kashe maƙudan kuɗaɗe barkatai wajen gina manya-manyan gine-ginen azuzuwa, ofisoshin malamai da kujeru duk ƙasar available za ka gani an kawo su. Amma abu da yake jika iske makarantar da kamata a ce tana da malami akalla 30 ko 40, yake iske malami 4, malami 3. Kuma an a ce ga wajen subject 9 ko subject 10 su ake so a yi deliberate akwai ma yara. Shin ga ta yaya wa'annan gine-gine za su kawo riba ba malami? A nan ya kamata gwamnati a ce ta ɗauki malamai masu yawa da ƙwararru da kuma inganta aikin su ji suna sha'awar aikin ta hanyar albashinsu, su ji sha'awar aikin su za su koya ma yara ta koyi ilimi mai inganci domin a samu fa'ida. Amma ko tsarin shekara 1000 za a kawo in har babu wallfire, babu ƙwararrun malamai da kuma yawansu, to yanda gine-gine da ake ta yi don gwamnati ta samu ta biya waɗanda suka taimaka mata ta ci zaɓe a ba su kwangila ta hanyar gine-gine da su samu wani abu, to wannan ba abin da zai kawo wani riba a wannan ƙara.
3: Ra'ayoyin masu sauraro kenan. To bari na koma ga Malam Tijjani Haladu Baraya, shugaban shirin al'umma ga ta makaranta. A ganin ka, yaya za a yi a rage yawan miliyoyin yaran da ba sa kammala sakandare?
4: To ai kin ga kamar bayanan da aka yi ya nuna cewa makarantun nan sun yi karanci a inda primary suke, wato akwai lungunan da yake babu junior secondary school. Kuma saboda yanayi na nisa, iyaye ba su cika barin 'ya'yansu su yi takun kilomita masu tsawo ba je inda junior take, ko kuma a'a babu senior a cikin lungunan su a karkararsu, to iyaye ba su bar su su taka har su je wannan wajen ba. Kuma kamar yadda wani yanzu yake bayani, ya yi bayanin cewa babu malamai kwarai da gaske, zaka tadda wasu makarantun da suke cikin lunguna a jihohi na nan, musamman jihohi na arewa, babu isassun malaman. To in babu isassun malamai, iyaye sukan samu damuwa, ba su bar 'ya'yansu a gida sun musu wani aiki ba, sun tura su makaranta kuma sun je sun da sun ce babun da aka yi. Wanda yana daga cikin dalilin da ya sa yaran nan ba sa iya gama makaranta. Saboda haka in har gwamnati da gaske take, ita musamman gwamnatin tarayya, wannan shirin ta zo da shi, to a tabbatar. Kuma gaskiya ne kamar dakta ya faɗa, Dr. Tilde, harkar ilimi harka ce da take buƙatar kuɗi mai yawa. Kuma a halin yanzu da muke, da abin da muke gani a ƙasar nan, zai wahala gwamnati tarayya ta iya taimaka gwamnatin jihohi wajen tabbatar da cewa wannan tsarin na shekara 12 ya yi.
3: To kamar mece ce mafita kenan game da batun bunƙasa ilimin firamare da sakandare a Najeriya?

0: kamata ita gwamnati da ta duba wannan abu sosai.
1: To Madalla, muna godiya kwarai da gaske. Mallam Tijjani Halidu Baraya, shugaban shirin al'umma gata makaranta, anan kuma za mu yi sallama da kai. Yanzu bari mu koma ga Professor Ahmad Ala, kwamishinan ilimin primary da secondary na jihar Sokoto, domin jin ko a ganin sa wannan sabon tsari ba zai yi ba kwata-kwata.
2: A'a, ba zan ce bai yiwu ba, saboda za mu yi taro na kwamishinoni duka 36 game da Abuja 37. Minista zai kai abin, za a tattauna. Idan aka tattauna, sannan kowa ya kawo nashi bayanai na jihatai, sai a tattara a ga shin wannan abin idan aka yi shi menene alfanun shi, menene rashin alfanun shi, shin burin nan da aka so na 'yan primary gaba ɗaya su wuce su secondary school. Idan aka kashe waɗannan ƙananan makarantun ne na farko na secondary, shin za a cin mai? Musamman mu arewa, mu da adda faɗin ƙasa, mu za mu gaya musu cewa ga namu tunani ga abin da damuwar mu. Kada ya zan ana son duk 'yan primary gaba ɗaya su wuce su je secondary school, a waye gari can inda aka son sai ba su zuwa wurin nan. So kamar yadda nace maka, kaga shine shugaba. A da yawa kila wasu abubuwa da za ka zo da su tunda ana batun Najeriya gaba ɗaya, ko da mina su yanayi daban-daban ne. So za a hito da tsari, amma kowace jiha dama shi wato fanni na ilimi yana on the concurrent list, ba exclusive list yake ba.
3: Tsari ne da jiha, da karamar hukuma ma da tarayya duka suna da ta cewa.
2: Yawwa, suna da kowa, in an ka taho da abu to za ka tsaya ka diba. Kai in ka ga cewa in kai wannan abu zai kawo matsala, to za ka yi daidai yadda kaka ganin abin nan zai taimaka ma ilimin ka ko kuma duk wani abu. To kaga shi ilimi yana ƙarƙashin wannan tsari na concurrent list.
3: Na'am.
2: Amma inda exclusive list ne, ba wani abu da gwamnati ta ce dole na ba wani abu da za a yi. So kaga kuma Najeriya ƙasa ce wadda ta kumshi mutane daban-daban, yanayi daban-daban. So zai wahala, akwai wato tsari, tsarurruka waɗanda yake in sun yi aiki wani wuri ba za su yi aiki ba.
1: Farfesa Ahmad Ala, kwamishinan ilimin primary da secondary na jihar Sokoto kenan. To bari na koma wurin Comrade Muhammad Abdullahi Shafas. Comrade Kaji, abinda kwamishina yake cewa, kowa dina bayyana nasu ra'ayoyin wanda suke dan nuna shakku game da wannan tsari. Shin me kake gani ya kamata a ce an yi saboda a iya daidaita komai kuma a cimma wannan manufa, inda zai alfani yara wurin inganta ilminsu?
4: Na farko, yadda kwamishina ya faɗa, za su je su zauna da minista, kowa zai faɗi yanayi yadda geography ɗin shaki, kuma haka ɗin ya kamata. Amma kin san duk tsarin da in gwamnati ta fidda, akan zauna ne a duba shin abu mai yiwuwa ne. In za ta yiwu, ta fara a yi pilotin wasu wurare a gani, in ya yiwu shi kenan, in bai yiwu ba sa sake gyara, ina ganin zai fi amfani.
1: To yanzu bari na je wurin Habiba Muhammad ta ƙungiyar inganta ina ganin ilimin yara mata a Najeriya. Haje Habiba, barka da shigowa cikin wannan shiri.
5: Barkanmu, ina gaje.
1: Lafiya, da fatan na gabatar da ƙungiyar taku yadda take.
5: Ƙungiyar ilmantar da 'ya'ya mata.
1: To Madalla, kamar ke me za ki ce kan wannan batu da muke tattauna, menene ra'ayinku da ƙungiyarku?
5: Domin a namu muna ganin cewa idan aka wayarwa da jama'a kai game da duk wani sabon tsari da aka zo da shi, kuma ya kasance gwamnati ta shiga ciki sosai, kamar lokacin da mu muka yi karatu mun samu support, ya zan ce support na gwamnati, inda komi namu ana taimaka mana.
1: Kun samu tallafi kenan sosai?
5: Tallafi, yawwa. Gwamnati tana ba mu kuɗin mota, ta ba mu littattafai, ta ba mu abinci, duka kyauta. To idan aka samu irin wannan, gaskiya za a samu cewa za a ƙara samun yara.
1: Hajiya, da yake kin san al'umma kullun na ƙaruwa, kuma daga cikin da kin saurari tattaunawar da muka yi, ana maganar cewa ai yawan yaran ne, adadin na da yawa, ba za a hada da na baya ba, kamar ku a ƙungiyar ku haka abin yake?
5: Ware haka abin yake, domin ana maganar cewa in dambu ke yawa ba ta jin mu.
1: Haka.
5: Amma idan da akwai abubuwan da za a yi a ƙarfafa wa mutane,

0: musamman daliban makaranta ni ina ganin cewa zai taimaka wurin tabbatar da cewa an samu ingantaccen ilimi wanda shine burin mu dukan mu saboda haka tsarin ya danganta yanda aka duba shi
1: kamar ko zaki iya ba mu yawan yaran da kungiyar ku ta maida makaranta musamman kamar mata
0: muna aiki da yaya mata ne yanzu ne muka fara tabo maza amma ya yanda muka aiki da su da muka tabbatar da cewa suna karatu da wanda suke in school wato suna cikin makaranta da wanda suke ba sa zuwa makaranta dama yanzu mun yi aiki da yaran da suka wuce yara
1: 400 duk kuka maida su makaranta wannan adadin
0: mun maida su makaranta a'a da kwai wanda dama suna makaranta mun tabbatar da cewa sun transition mun tabbatar da cewa daga primary sun je secondary daga JS3 kuma sun je SS1 haka saboda haka duk mu abin da muke yi matan aure ma wanda aka yi wa auren gaggawa mukan taimaka mu ga yanda za a yi through life skill da safe spaces din da muke yi mu ga cewa mun maida su makaranta da yaddan mazajen su so mu mun yi aikin mu yana ya kunshi duka da yaran da ke makaranta da wanda ba su zuwa makaranta da wanda ma suka cire tsammanin cewa za su iya koma
1: to kamar
0: wanda akwai
1: Haji Habiba ya girman matsalar take da kuma kamar dalilan da yasa waɗannan yara suka yi watsi da makaranta
0: gaskiya babban matsalar mu da muka fahimta daga binciken da muke yi a kungiyar mu shine yawanci yara ba sa samun ingantaccen ilimi da akwai wata mata da aka taba da muka taba yi wa interview a wani karkara da muke aiki tana da yara biyu ta aika da ɗaya makaranta take aikawa da ta biyu da aka tambaye ta me yasa ta ce ta farkon ta je makaranta shekara 6 bata iya karatu da rubutu ba me zai sa ambata wa ɗayan lokaci ita ma an aika ta da ita makaranta so kin ga cewa rashin ingantaccen ilimi yana da matsala yana kawo wannan matsala sannan kuma matsala ya danganta da nisan makaranta da kuma kwararrun malamai a makarantu da kuma matsalan da ya shafi talauci wanda shine major problem inda ake samu a arewacin Najeriya da kuma matsalan da ya shafi tsaro dan yawanci iyaye zaki ji wanda suke wa ƴaƴan su auren gaggawa su ce da mu bari wasu su lalata mana yara ai gara mu aurar da su
1: to madalla muna godiya Haji Habiba Muhammad ta kungiyar inganta ilimin mata a Najeriya yanzu bari na kuje wurin Dr. Tilde saboda yanayin lokaci Dr. Gurguje yanzu ana maganan yara kusan miliyan 20 ba sa zuwa makaranta menene kake ba sa iya kammala secondary me kake ganin ya kamata ya kasance mafita yanzu saboda duka a samu sauki kuma waɗannan yara a inganta ilimin su
2: To fata na farko shine za a yi wannan taro na ma'aikatar ilimi da ministan ilimi da kuma ma'aikatan ilimi na jihohi da sauransu wanda ake ce NEC. To idan an je wannan taron muna fata kwamishinoni za su tsaya su fito da su ilmantar da shi minista kan dalilan da ya sa yara suke barin makaranta sosai saboda ya kara fahimtar abun sannan kuma na biyu kamishinoninmu musamman na nan arewa saboda kudu a matsa take so wannan isu na nisa da talauci da sauransu akwai bambanci tsakaninmu da su domin haka dama muke da kungiya ta wato da kamishinonin ilimi na arewa to idan matsala irin wannan ta taso to mukan kira taro sai a je a taro a Kaduna ko a Kano sai a yi meeting sai a tattauna wannan kafin a je tarayya to ina fata don Allah za su yi wannan su je su taru su tattauna sosai kafin a je wancan meeting din to sannan kuma wannan ba wai kwai wani shamaki wanda gwamnati take sakawa a yanzu haka a jihohi tsakanin JSS da SSS bane lokacin da na gama kwamishina kowane yaro wanda ya kai JSS3 muna ba shi admission zuwa SS1 kowane yaro a jihar Bauchi automatically tun ma kafin ya kare JSS3 mun riga mun fito da jadawalin duk inda zai je ya yi SS1 so kin ga babu wani bariya amma sauran matsaloli da malamai a nan suka faffada da suke sa yaran su bar makaranta ni na fi so a je a tattauna su a can a tarayya sosai sannan a cimma conclusion inda za a cimma idan ba haka ba to za a koma inda ake a
1: to madalla
2: kafin a kawo JSS din
1: to madalla ina godiya Dr. Aliyu Tilde tsohon commissioner ilimi na jihar Bauchi a gurguje barana joron commemorate shafas na shugaban kungiyar malamai ta kasar Rishon Abuja me zaka ce abu na karshe saboda yanayi na lokaci yanda abu da zai iya kasancewa mafita
3: a karshe wannan tsari da gwamnati ke so ta fitar da shi a fitar da shi dan masu ruwa da suke cikin harkan ilimi su gane me yake faruwa da aka ce za a yi wannan abu in aka gane yadda mai magana ya yi yanzu to ka gani za a samu peculiarity a can ya za a yi building up a kai don a samu mafita don yan ka samu mafita sai na ganin za ta amfani ni duka
1: to madalla comrade Muhammad Abdullahi Shafas shugaban kungiyar malamai ta kasar Rishon Abuja muna godiya kwarai da gaske a kuma gaida Tijjani Haladu Baraya shugaban shirin al'umma gatan makarantu wato SBMC Rishon Arewa maso yamma da Dr. Aliyu Tilde tsohon commissioner ilimi na jihar Bauchi da kuma Professor Ahmad Ala commissioner ilimin primary da secondary na jihar Sokoto duka dai waɗanda aka jimloyin su muna godiya kwarai da gaske Muktari Adambawa shine tsara wannan shiri kamar yadda kuka ji sai Fatawul Muhammadi Sadani da ku Umaima Sani Abdulmumin daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin sake sauraron wannan shiri baki daya a huta lafiya